Agas bani silcal. Nimitang wayrang gipo mga gaminit mga taki bagaloy na ngasi. May tagi tarikun ga mga. Krista sahi lising aniga sup na kuntaro ning thaw ka ba numit ki manipuri thawram sandok pahaw jari. Thawram sandok jari ba media muyap meter cha hum hum punitoy tasamik ahum ani.